0: Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe ku mi ki ha o na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited io he ku mau fa ha ko fa tongi a tu be ye no fa ka to ho mo nga hi na langa ai ku mau ma to ye ku me a wa ya me si pla yu ti ha di flex ku ka me a me mi la uri uri tanga si ma papa ye sai si ke ke i sai lu ba mo la lu ba ma ta pa ki tu a mo lo to na na ke wi la na na ke nga wa fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ho fe mau o mau frata o dai be fokeni ba mo vari pe mi nga hi kalta ko ni to looks vision mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sini pamwai mi sini cheno reita mi sini he sima mi sini kini mi sini kositeke mi sini tutu o kau pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e kala si ke ke pe foki ke ta wi e kala si ke ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga kolo a ke ke ke ke to mo fi di pe mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.
1: If you're entertaining tonight or you feel like a few, make your way over there to Lion Liquor at Davina House at Vuna Road. We've got Maka, your very own friendly island lager, Steinlager, proud sponsors of the All Blacks since 1986, beer of world champions, and the award-winning Villa Maria wine, both red and white. Remember, if you're entertaining or wanting to have a few, come on down to Lion Liquor at Davina House on Vuna Road.

tau mau ki he hoa tau whawhawhako ni, ko ngai whasi a ko whiriwhiri mai ke tau kau whakataha i he hoa tāni. Pea he whenga mali ko ni, ko taimue ni koea ke whakahoko atoi e tau ngahi whas whakatonga.

Io malo mo le lei e tonga ko toa pe a malo mo la mare ho eki mo ma we te lo tonu ka lo fa e tau program ba ma ke ko ho mani pe a mo e tau farklo i lo ko ya ko spare ba zone ho eki ba mo gainga te tau ki i tala no e ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe a mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo ko toa ya me he spare ba zone ihe hawani famanata taibe ko tau kina fo frema ke ke ai mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko tau kina fo ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama ate ai ko tau pepe hina fo maino reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama rita taha ke rita ua ihe frema ke ke namre re ia pito pe ko mau tu ko tu ia pe to ma au pito ke fo ma fuga ni ba mo powder fo ihe frema ke ke ai ma atene kala mi ko ia wangi ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare ba zone i ke hawani be foke tau hina whakanam nelei i he freima e tolu e kata freima ke ke e tolu ki he summer spring be mo winter pe kai ke ngatai ma atel ba me tau hina whanofano i he freima ke ke au ngai ni ke ngahi api no fo anga ngawe anga me ngahi api ako pe me he loto freklo goia a spare ba zone.

0: Malo mela malia ho eki pia mo le le ya tonga honno ko to be to da ho fa ho a ko au tanila semi ko le be mo a ke o ke hu fa nga to be i nga hi tala fa tapu to to he a ki pia me he ta ho le tio ka he tu ko fa nga mahali he ko ni ko ki ho wa ma ke he ni a eta ka da ha fe to da ke tonga ke ke so lai ke tonga ka u ke ta ta lo to ma fa na mo ta ta le le a tonga honno ko to be malo mela malia ho eki pia mo le le tonga ko to be malo mo ta ma o ai e fi a fi fa ova ko ningo pu ko ma ta ki ki yong o mai pe mo mo ko ka ke mo ko mo ko le lei pe lo tonu ka lo fa ya i he ho wa ni fe fe tu ke fa no le ti o mai pe mi ai o ku tal tal fi fi a ko pe amo lo to ma fa na i e ta polo kala ma ku ya o e ho wa ni pe amo e ta ka ta ha fe tu ta ki ko ya to nga ai ti si si pe amo yu ko ta ka to ka ke polo kala ma ku ya e fe fini ko ke fo o wi a o no ko fa nga ma li e pe ya i ho no e fa amu e tau ka ta fe tu ta ki ko ya tonga ke ke ta ta na ke tu pe nga hi ngo le le ko ko ko fa mana tu pe ko to ko ni tu pe ke te ko ko pe ke mo nga hi ni hi ma lu pe ko na to fo la wa o fe rin te la hi ta ni fo ki na na fo la wa tu ko ni i he a ki to pole anga i he nga hi nga we fa a mengi ko nga nga nga ke toli mengi nga ke ke petol fu ka fa fa ita u ai au ko we ta ta loto ma fa na ki to va ka to la ha to ni na was i he ni ai ko to la ita ha ko mi ko ma hi na ni ma hi na ka tu ko na o si fok meta to fi to ya sleli am ko ngapi minu sila ka ke ta ta li fi fi ki motor ko ta ka ta ti si sien ke tu mo ilang ke to ko ni ki motor ko ha ho mo nga hi fi ma u fra fe tu u taki ko ha pe ha o fi ma u fra fe tu u taki ha fi ma ho telefon to to ha fi ma ho sim card ha fi ma ho la ni telefoni fi ma ho ti si sarte la ite po ka starling mana tu ko ti si si ko ka uta la ita ha he fetu uta ki i o tu fe leni te pe ku fi fi ke fra fe ia e mo to lu ho no ko to ape ta u ka fra ta ha he polo kala ma ko ia o e fi fi ni ko fa mo le pe mo to lu ko ia na mo ka ma ta polo kala ma ho e fi fi ko ia ane a fi makai hifo ko tau lisi eni na e mo unga loa ya heni he tau retio ka ko fenga mari pau pe ki fenga ke auta ke atu ya i he e fia fini ko hi pe ke fa ka to ki ho mo unga hi fema o fa fe uta ki hono ko to ape kai ke ho ko pe tau unga hi saute a ki tau to ta unga hi saute a ga ma heni a ki tau to lu pau pe ke o tu ko atu ya o he tau polo kala ma ko ya fe fini ha tau fan ki giveaways pe ga ma fo ke nga hi yong ngole le me nga ta na ke atu pe me he tau ka uta ha fe tu uta tonga ka ka nga we le le fa ho ko i he fe fini ha ki fa tonga o ku lo tonga fa ka to ko tonga pe to ko ni to pe ta polo ka ma no fu ma pe ke ta ule tio ki tu tu ha ke pe ko u ke ma ta nga hi ngo ngo ta ta te fito ko a pongi pongi ko e a ho monu ia ko a pongi pongi ko e a ho monu ia ia ma ai tonga hono ko to ape okay ho fenga mali ke kun ha taulu lu monu ia pe moiti sisi ka ki mu ya tu ko mo ke o ki va ka ia nge ai fin hi va i lo ko no Shakira pe mo ene ta ne nga ai fasi ta he ne nga ai fasi fo abitoia o ku o me mi ko ni he wo ka pu ko ia so ka ta ni ka wa tu ni ya ma a ki mo to lu hono ko to ape mo me ma ta polo kala ma o e fi fini.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: me heli no record production o ge o wa be mo e me ya da ta fuli no junior ya ta ne fasi be mo fa o ya ka he polo kala ma ya o e fini ta mi o se ta muni te wa no be me he fitu pe man matango mo ta ole tio e fa ema valu valu po ni no mo fa ho ko fa to ni ya o e ho wa ni mo ho wa ko la e ta ka ta ha fe to ta ki ko ya atonga TCC pe amo yuko ta ka to fe fe ku ki fa ta to ngi ta ole ni telefoni fitu fitu ni me ni ma hi va no no ki va va he mai pe ki o ngong o lele ha ha ki ta no ifo ha ha ki ta no vovo o ku ke ki ta no ma ye mo ke ki po ki mana tu me ri po ki ta no lele pe o ku fa fi e fi a ke te ko i a ho ni gro to ke ki va he va he mai ko ta o line giveaway a ko ki he fa fini fitu fitu ni me ni ma hi va no a o no ka ke ko to ta ha ni go sma ma le ya i ta o line telefoni po lo kala mai ni pe mo e TCC ma lo lele
1: Kowin. Palomu
0: eta mawe eta. Tua, lava.
1: Tofu ai.
0: Okei, fitu taket mi fit iaka taki.
1: Fitu taket mi tofu
0: ai. Pe mi tofu ai. Haa ki ongo ngole lei.
1: Koe, kaya hao ongo ngole lei. Ida koe tuki tuku ngā ue. Ngo pa hatinga tia pio. Kio vefa mirimbo. Wabai tuku ngā hai ka.
0: Koe ya. Aya koe toki, ei foki e na ya ki api.
1: Oia. Koe, keira ni tofu ai ka mongo.
0: Go ya. O ye be amana glere ke fanga foki be foki ke alwa tu o simau haki me to konye.
1: O ya.
0: Pe ka fe hala. To wa fa malo la ya tu ihe kamata e mai taula ni telefoni e veni. Malo la. Malo go ya. Ko eta ura ki saute ya ki he fia fini. Foki foki le le be be amana ki le le e to konya tu pe ngai fasi ihe ta polo kala ma go ya o e fia fini ki fa ha le le ki motor ko to ma pe malo mo e fa ko fa to ngia. I ngai ta ma ke o nga anga o ko ke ya ko he ko na to fo to pe nga we. Mai no riva ko ke o ku ke nga we ma ai ka ka ye nga po ha pe ha fa nga nga we ya mai no ke nga we ma ta ke. Okay e fa malo ki motorpe henga ta fa ki ke ke ka ki ke lava o fa lau nga nga o ke ke mai no pito pe fo ke nga nga we o ku lele ho wa wa fa i he taimi ho no ko to ape ku si fe de ka nga we ha ka nga we ala te ka nga we mai no pe nga ta fa ke ke ka o fe fe ta ka ta e ta fe a mai ta polo kala ma ko ya o e fe fini ko ta ora ni telefonia fitu fitu ni me ni ma hi va no a no pe a ka pa u ya ha ki fo i likuesi pe ko ha ki fo i fa si u lo to ke ta tu ma motor ko ta ora ni pe ya fitu ta ki mai ai pikei, toku mai pikei hao mo ngahi whie mao, ke whaipaha whinga ke wha, toko ni atu. I he tau polo kalama koia, mo e haua koula a e tau kautaha whetu utaki koia atonga, a e TCC. Ko toi wha manatu a toi pega ngahi lakanga a tāmi e tau kautaha ki mo wesi, pe ko hao ki fōi fāsi uloto ke taha tu maa ki mo tolu ke tau lai nebeia. Whetu utaki mai ai pikei, toku mai pikei hao mo ngahi whie mao, ke whaipaha whinga ke wha, toko ni atu. I he tau polo kalama koia mo e haua koula a e tau kautaha whetu utaki koia atonga a e TCC. Ko toi whaumanatu a toi pega ngahi lakanga a tāmi e tau kautaha ki mo

Ini i he whakauli, whia mao pia mui tokotaha tauhi api, o ku whia mao pia mui tokotaha i he taukei i he design, web design, pia mua pe koi graphic design na koi, kwe mai ngai design ko ya ngai artwork pa mai ngai poster to ko ni ke ngai website pa ngai teu teu holo ko to ko ya ITCC pa ko ha o mala e ya ki alia ki mai pe ki alia ki mai pe ko uhi ko ta ha ngai tale ni ti o ku ki hangi ki ma ngai ta ha ita ni ka ku ta nga un wat fuen ta mi mo technology ya ku tu ko te ki hala la pe ki ta ya ki ngai polo kala ma va ve au pe to mo fainga vo ta lu lave e pe ni ko nu fa uhi va ko ni AI. O mātu, nā moe mini tie taha o silawa pe ia o whao ne fo ihiwa, tuku ia tu ke ngai polo kalama ki ne whakawasi mai a ia o si whaingo fua pe. E, mana tu la tau peka pa uko mala e web design, whainga maari e ke kau mai po ke graphic designer, ke lakanga a taha pe he mea DCC. Pepe fo ki he lakanga taha ko e i he ngai kanita. Ngā oe ki he ngai kanita koi ITCC, te militaini i he kanita koi airporti, koi tui koi lakanga le lei e nia kek motoro koi vahe hahake. Koi teke ki kolosi o fiat pe koi e ki malai wakapuna. Ka pau koi ngā oe teke mau a he ngā oe koi ni malai wakapuna e fua motu. Ko ho nafo nafo pe ai fua motu. Kei ke te lava mai koi koloni, koi ngā oe he kanita koi inu kalofa e toki lava mai koloni ha whainga polokalama a ngā oe, peo ka whainga whakataha, ka ko ngā tu pau au ia e malai wakapuna pe ia. E ka koi tu e lelei au pito inia kak noto koi vahe hahake, po pe koi au ke nofu e fua motu, pe koi nā kolo, ha o ke pe vahe hake, ui ke he ofi, e ngā te ofi ko ho kolosi pe au kiai, ko tuku pe, pa ke fo kia ke pe, ko ofi atu pe kia te koi, ke ke, koi e toko ni atu pe ia, pe koi ha whainga taha pe ia, whainga whetu pe ia, koi mea maha uinga, ke ke, tohi tala ngā ue mai ke ngā hilakanga a tā koe ni tuku atu me he tau kau taha whetu utake a tonga. Kia ono whakai ki ki alu ke tau pesi Facebook iu ko tonga o si tuku kotoa tuai a ngā hilakanga a tā koe ni lomi i he link ya ni ihu nao ke whetu utake mai pe ka koe fonga whaingofu ana ke ke laulau peo ke ilo e tunga vahenga o ku ke ilo koe hafa inga tunga whakaako te ke mao whainga maalie ki i hu pe koi kiai e whainga fua pe ia. Whainga fua abito pe ia. Ho o ki i wakai i hake whainga maalie ko ia hana tuku atua. Mehi e tau kau taha, TCC pe mo yuko tā katoa. Salome, tai Jay Gula.

0: mutai mie polokalama o e hawani toi etau minite wanima toi etau minite wanima pe kakato etau polokalama ko ia o e fefini pe kutoi minite wanima pe hoko ae valu tau polokalama ko ni pe mo etau kautaha fitu utaki ko ia atonga tuka tureva etau fehui urua ki etau laine telefoni tau ki vakai iange inga hi taulanga tau vakai iange inga hi taulanga tau laine telefoni e peko fitu fitu nime nima hiva noano tau kamata mai nge pe me niwa fo o fitu utaki mai nge ke tau laine telefoni fit fit nime nima hiva noano hae hingoa koe hae hingoa ae taulanga peko wafu koia o niwa fo o koe hae hingoa o teke palafu koe uhi o si le ko tia he ni ihe le tio ae ngahi hingoa kotoa koe ngahi taulanga ka koe taulaini telefonia koe fitu fitu nime nima hiva noa ono ki ita imayangi kia tala mai koe hae hingoa o e wafu koia pe koe taulanga koia o niwa fo o ka koe hau whainga maali e ke ikuna ha o credit po koe hau teita i he tau polokalama koia o e efe fini to tane taulaini eni polokalama ni mo e TCC malole lei
1: futu
0: ko fe ia fa mole mole
1: futu
0: hingo ai e taulanga ko futu
1: eo
0: fitu ta ken me fe ia ngataki
1: tonta puraki
0: malo pito tonta puraki kamata ima e taulaini e fa malo la hia tu ko ia ko e tamai to ta ko ni ko futu ka hangi ka ko ma u ko ko futu e ko hingo ai e kolo pe ko e fe tu ia tu e taulanga ko futu ka ge na ma halo pia ni he to to ko ni mai ti si sen malo le le
2: Taulanga
0: pasivulangi. Fetuta kene me fe yaka taki. Malo apito tonga tapono. Frau ngoma ibe. Yo, ko ya, ko e tatamatame to ta ko ni taulanga pasivulangi. Ane na yangi ko taulanga futu. Tu kuangepe. Tisien malo lele.
3: Mali.
0: Katakpi matapule ki tu hifo petale tio.
3: Yo. Ko e taulanga ifea.
0: Taulanga ko ifea. Fetu tangen me ifea kataki.
3: Mi kolofo.
0: Pea mi kolofo. Fa malo na hatu he toko ni mo tanak me tapolo kalama. Ko ia. Ko e tu ko ni o ko si iloto he ni ai tali tonu. Te tu ki fa ata pe taula ni telefoni. Te ia hata hate ni te o mai hingoa o e taulanga ko ia o niwa fo o. Niwa fo o. Fitu fitu ni me nima hiva noa ono. This is in Manolele. Io.
4: Io poi vuoi fare America?
0: Vuoi fare America Maria? Fai tutta che mi fai a cattacchi. Maria veitongo ko ia so ko mea ai ko e veitongo ta mai beia ko ko ko wa America e ia o ku inu wa fo ia Maria la pa u bege beia ti si malo lele
3: ko e taulanga ifia
0: fai tutta che mi fai a cattacchi
3: Tonga
0: tapu tolu. Malo opito e oma e tautari? Ko ia. Ko e tu ko ni te oange ae poini uluaki ma ae taulanga ifea. Taulanga ifea. Ko e tisi sen malo lele?
5: Taulanga pasulangi.
0: Talatu e taulanga ifea. Ta mai e koe koe taulanga pasulangi. Oka, tonu pe koe ia.
5: Iyo.
0: Petu taken me ifea katanki?
5: Mei
0: hateiho. Mei hateiho. Malo apito e kau mai ke tau programa tali fehu i, Marielahi. Apito e tau kau tali fehu i koia i he e fia fini. Pasivulangi pea moe taulanga i fea i he e fia fini. Mana iha tahai tele tala mai e ia. Oku loua pe o ngohi ngoa i ai pe iniwa fo au pe. Kaike. Tō tāne taulaini ene. Tisi sien malo lele.
5: Malei.
0: Yo.
5: Mahalo ka taulanga ko i fea.
0: Taulanga ko ifia. Mahalo pe.
5: Ika iko ia pe.
0: Fitu ta ken mefe kataki.
5: Ia. Mai tonga tapu ono.
0: Tonga tapu ono. Mahalo pite kau mai.
5: Ia.
0: So ku alu pe ke toko tolu eni he taimini. Poke toko toko fa. Toko fa eni ko taulanga ifia he taimini. Ka ko e whenga maari e he tau polo kalama ko ia o e efia fini. Ko tui pe ka pau e to e lili watu ai. Kake, ko e tu ia koe e tau polo kalama mo e tau kautaha fitu utaki ko ia atonga. TCC pia mo e yukol tā kātoa he polo kalama ko ia o e fini. Whainga maare wha ose ni he tau fehu i uluaki. TCC en malo lele?
5: Io taulanga futu.
0: Taulanga futu. Fitu utake me e whekataki?
5: Me ngele ia.
0: Me ngele ia. Malo pito ngele ia kaumai e? Eh? kei koe toko wane wune whakaongo mai e ia koe taulanga i futu, taulanga futu kako te toko ni pe aku kia tahe ki toki i toko ni mai pe ku tonu e futu koe hinko koe futu foki koe tahe hingoe ngai kolo pe aku tu i pe au hanga nge pe na ko futu na koe kolo mua ia pe koe feitu uia tu uai wafu koe ia o niwa fo'o kai ke koe whainga maari e ia he tau polo kalama fe maku pe fuke ta ilo pe a ilo li lehe tau whanau ko konga fuke e tau ngahi le soni tonga pe a moe ilo mea ke ke koe e tau whanau kai ke tisi sen malo le le
2: Maerei, taka tau more more pe, koe tauranga i whea, o kutu i futu. Ai ko futu, koe koromotu aia i mafo ou, na vera, o kutu e tauranga. Ko futu, o kutu e tauranga.
0: Tonu pe kufu muki ngai ngai mao, eh? Wha malo la hea kufitu taken me whea ngataki?
2: Tonga tapu tolu pe.
0: Tonga tapu tolu. Malo apito. Koia, koe ni ko ngari ngari ko hono whakamahino tonu pe eku ki i wamalo koia ki hingoa koe futu, koe fio gai pe mo hingoa pe heo futu, koe hingoa taha koe futu, koe futu i eua, ai koe mahino pe koe hingoa he kolo. Kai ke, koe tāna kia tau polo kama, tau whehu i uruan kia, ai veia bea ma ai taulanga i fea, taulanga i fea, tau polo kama, tari whehu ia mo i polo kama koe e tau kau taha fitu utak tonga whakamana tau tuka pau e hoko e tātaha e fia fini. Teke malama o subscribe pe teke lava a whakatau a e tau palani Night Owl. Paanga ua ki ka taha nima. Paanga nima ki ka nima noa. Polo kama e koe ni kule lei pete teke tō ngau a teke ngau e anki pe koe a e palani koe ni i hawa pe fitu. Ka kule lei pe ia ki ho ngai fie mau vivili, fie mau lahi koe interneti ke ewa osi ho neti ka pau ke loto koe ke ki tau nou te hoki fo i hiva i he YouTube ko tui kapa e o e teke whakao kau ke tau nou te mahalo teke whakao o se pe fo i tau nou te ako ni o se pe ki te ita kaki a ki te ita ka pongpongi ei kua hoki ke ki kati pa angai ua hao pe ke taha taha subscribe aga hafo i ki ka taha nima pe ke tau nou te aki ho o YouTube i he po nia ko uhi ko hoa pe fitu ka madalau hoa fitu mi he taimi ko ia teke whakatawa ki palani ka ko ki palani ko ni e toki asi atu pe ia i he taha taha po uri. Pe ako ki moutolu koe na whana wako, pe ako moutolu koe mo ngā ake e tau fika fitu wā, toka ngā ki he ako, kai ke kau moutolu ia i he special make ko ni, koe ki sau te make ia koe ni, ke ngā he fika fitu fitu pe ia, he mga he fika ngā mahe ni, e toko ni mai koe tau polo kalama koe e whiwhini. Kake, tuku atu e fwoi i whasea koe ni ma a ki moutolu koto ape, tau whea whataha mahe polo kalama koe ia o e whiwhini, feha feitu o ku ke whanongo le tio mai pia miai. Feha feitu o ku ke whanongo le tio mai pia miai. Tūkwe mua ke o wakai a ngā ki fwoi whāsi he ki mei niwa. He ke whawhala wa tui ama e kai ngā koe pe mei niwa. O tui en i kou mana ko nofo koe tau social media. Ai ka o stā koe ho tau whonuani. O kuna o lotonga e vatu i he ongo niwa. Ai siya ki me kasi koe ya. He kumbo e tau talanoa koe ya o ku whakalanga maa whana. Pe ka kai u fie fia. Pe o tau ongo e tau fie fia te tai mini. Kai ke he koe polo kalama ia e fia fini. Mo e tau kau taha fitu utaki koe tonga. Ki i motu ko niwa. O te maa ki motu olu. Hono kotoa pe. Koe hau hei fo. Fo i fo i fo.

0: Iyo, he tahi mini be. Koe, ki mōtu ko niuma, koe hau he voi voi fō. Tau tahi mi utoe tau mini te taha ua pia hoko ae valu, tau bolo kalama hoa koula, mō e tau kau taha fitu taktonga. Ka uku ikaike ia hea o sim kāti yuko, ka inga, o kei piho o whainga maali. Pa anga nima ke ke whakatau aga o sim kāti yuko, peko hao sim yako, peko sim nomoro, peko hao e-sim, activate hetai mini hao fika yuko. He ulahi e ngai ōni lelei ke ke heia. Te ke malama o mau i he taimi koia oku ke whili ai. Taimi koia oku ke whakakau kawai ke ke ngāwe a ki hao fika yuko. Kau tekpe ke ngāwe a ki ulahi e ngai mea e oku mole mea te koe. Ulahi me ngai whainga maari e oku ke tau tau fe koe. Whakawe me he tau kau taha ngāwe a ki mao ki fwoi sim kāti uko. Koe ki ngāta pene toko ni ka te koe, e ngai polo kalama ku teu teu imi he tau kautaha, ke tau whewahe wahe a ki a he taimi ono kotoa pe, pe e taimi ta tau pe, o koe ki ise niti koe au ke whakamole ki koe a alu pe se te te au, maai kautaha whetu utaha ki koe a atonga. Koe whakaha whee ia, toko ni lelei au pito pito e ke langa whakaraka, langa wha ekonomi ka hotau ki fwa nuan, pe ke ki ngāta pe fwo ki ai, kei ke ngāta pe a honi, pe ko a bongi bongi ka tau sio ki a kahau o tu uloa, mo a kahau o ku lele iange i he toko nifa ekonomi ki au ta whaha koe taimi hano kotoa pe fili e tau kau taha fitu utangtonga ko hoa ngā ue i he fitu utaki. Tau laine telefoniko e fitu fitu ni me ni mahiwa noa ono, na o si mahino koe taulanga koe o niwa fo ou, koe ne hingoa koe taulanga i fea, o ku tu uia i he kolo ko futu i niwa fo ou. Tau heke mai ki niwa toptapu. Hai hingua taulanga koe niwa toptapu, fitu fitu nime nima hiva noa ono. Mana tu koe keha mea koe taulanga vaipoa. Koe vaipoa koe kolo pepe moia. Maari e, kaike, laine telefonia, fitu fitu nime nima hiva noa ono. Oi, osi mau e toko taha ia koe ni. Polo kalamai ni pea mo e TCC malo lele. Malo lele.
1: Kawa dupeki e kakewi e.
0: Fetu utake nime fekataki.
2: Taulanga pasivulangi.
0: Fitu takin mei feka taki?
2: Havelo.
0: Malo apito havelo e tanaki mai, mkau mai. Tame toko taha koe ni koe toko uwa ni unawa osi e te whakapapau i mai. Koe taulanga pasivulangi koe koe niwa fo'o ia, koe niwa tau tapu ia. Tau ngari tui koe toko gai bigai. Toi pe ha toko taha po ha toko uwa taulai ni telefoni. Ka tau hoko atu e tau tranoa koe mo tau ngai fehu i koe ia oe e fia fini. Koe kuki lawe koe ki he ongo niwa. Whakatoa ngai ke foki hangi koe lawe koe ane nai. Koe TCC koe kautaha lahi tahaya, kautaha fitu utaki lahia, koe kautaha lahia. Koe hui okune whiawe ngai whema ufa fitu utaki, o au ki he ongo niwa. O au ki he ongo niwa. Maki hepe e tau ngau anke tai mini wa ufa ki ngau akpea mo e tau ngahi. Tisi whakasate laite, hangi koe tau Starlink, hangi koe tau broadband. Kaku teu teu ifo ke TCC mo ngai Starlink pia mo broadband koe ya. Ego broadband ni mahenu koe TCC pe. Ka koe e tau Starlink, o ku fra wa tu ai pe ke taimi ta pe ko ka uta pe ne mo ne au office ya mena ka un awe e on o niwa ko ne a u ya ko e ki he ka po duta ha ya ko mama ta fo ge niwa fo ko fi to ko ni ndo pe to ta ni ta la ni ti si ma lo le le e
2: yo ko lo nga pasulang
0: ta lo nga pasivulang ya i lo ke ko lo tu ai Okay, tu be niwa top tapu. Tonu au pito kai ke to ya ki hala tonu pasika au pito au pito ya. Tu be niwa top tapu he ko wa fu fu niwa top tapu. Kai ke he. Toi be tau telefoni eta ha ki he eta u. Nei ki tau langa eta ha oku. Nei to ta ne tala. Mai ko ne hingwa ko tau langa neketa. taulanga neketa ke ki lo pe ko niwa top tap pu pe ko po taulanga ya i tafahi ka ko niwa top tap pe ti zi malo lele e
2: na male ko taulanga pa pas bula ni en ni mi si au to i fare hau
0: tu i fare hau we
2: ya
0: mari la ko ko lo mu a pe ya pe ko le ni ya
2: io i mu a ma te ya
0: okay
2: okay ala
0: oh, okay. Fa malo atu eto ko ni mai tan me fe kataki.
2: E la pana.
0: Malo opito ka mai be mi la paha.
2: E.
0: Malo opito tu ko ni ko si fa pa o mai be be mi la paha pe de wa va ngi pe au ai pale ma ki na utolu nga hi credit ka ma nga data. Ka pau ke ta mai ha fika fito wa pa to ngi ko pau pe te wa to credit. Ka pau ke ta ma ha fika fitu fitu ko pau pe ke pau pe ke wa to ho data ai ko ki ka ni ma au ya kai credit de va nga fika fitu wa kai ke he ko e fa ma no ke mo to ko ni ko mala ma ta ri mai ta fe hu i ho no wa kai ya ko ngo ta ulanga na ta ulanga i fe ai ni wa fo mo to ko na e pas bu ulang mai ane nai fa pa pa u le vai he tai mini pe ta lang ke o fa nau ko ni to e ke tu pe i nga ta li fe hu ko he ko ta lang ko i fe a ko ni wa fo o ya pe a pas bu ulang ko ni wa ta u pra pu ke i fo tu pe a mo fa le hau mari la por kala maya o fefini ta ta mi to pe ta ki miniti nima to pe ta ki miniti nima fefe ke adba ki fo ifasi ka o tok fo ki mege fama po opo ta o por kala ma ko fefini ma halo na to ke ka ye pe ki taimi e la va pe te tu kwata ta ki fo i fehu i ta hai i he pe ta ko se ta o por kala ma e ta ko fa ta ha ku ya mo nga hi yong o lele e ta ko ta ha fe tu ta ki ko ya to nga ti si si pe amo e yuko ta ka to i he tai mi hono ko to ape ta ka to ape he tai mi hono ko to ape pe au ko ki o to ape ai fra fe mi ta ka ta ho mo nga fe ma o fa fe tu ta ki o wana nga loi ai ka ta tonga ma ai tonga ai ti si si pe amo yuko ta ka

pe ko e pure ke ia tau tai mi tau polokalama ko ia o e fiafini shalala I need you ia polokalama ia o e fiafini fatang benda au taka te fasia ko ia ko ia kolo seiki pia mo e kautou a me ka umamakawa me ka utavas kotoa pepea mihi halatahi I he e fiafini fatang benda e ongolele ia teo kaki moto pefo ke kaufanongole tio ko ia pia mei he sia o te volo fatang benda mo maua aholelei pia mo e mamakawa ko ia o e fiafini tu at be ngai fasi koni e hoko hoko at be voita ngai fasi ona de mo ma vahe mi ta uleti hoko o si ihe faleni a o ia gene toki hoko hoko atu a ta ngai fasi ko ya mo ngai yo ngole le ihe ta ngai polo kalama ko ya o e efia fi fra of ofa ko ni kai ke he ko ngai ta ngai ta polo kalama be mo ita kauta ha fitu ta nga tonga ki he efia fini te ta to e felo ngwa ki pe a apong pongi ki mo to ko ya na ka ma he ta polo kalama ta li feu ko ya ihe a honi pa be ke fra tu aha mo nga hi pale ka to ka to ape ta ka we mo ni ko nana e tari hala mai ton mo pe ho ma u he via fini pe to fra ton ton ma tari hata to tari fe ke yang ka ko fenga ma di ta ma he ti si si ke o tu pe mo ha ki credit pe ko ha ki data ko fa ho nga pe ya ho mo ka mai ke ta nga polo kala ma ko ya o aho ho no ko to ape ke ke nga lo ke fa ma na to to pe ta lu lu mo nu ya ma na tu ya pongi pongi ma na tu ya pongi pongi ko e ho fu lu pongi pongi ko ta pu ni e ta polo kala ma lu lu mo nu ya Hongo fulu pongi pongi, ko e tapu ni e tapu lokalama lulu monu ian ko ia pia moi TCC, pale pangai wafe, ke ia tape ke kau kiai, ngai fenga maari epe inia, ma wale vata ki ise ini, ti hangi kumo tolu koina, o kumo mama kawa, ma wale vama haki me ikawa, ke tepi tepi atu pia moia, ke ngai fenga kawa, pe wa ki ise ini ti peke to oto. Kai ke he polo kalama ia oe efia fini, ia e whamaro ola, ke kumo tolu kotoa pe, na mo whanonga wa tapu lokalama, na mo tama ke tapu lokalama, tala monu atu, whaku whatongi a kotoa pe oe efia fini, tau toki filonga ki pia pong pongi ko tai mi fitu pongi pongi fai pe finga ki fa a u mai ki tau leti o ki te hoko te tau polo kalama ka mai tau polo kalama ko e fa ai e fitu e fia fi o ka fai nga mali e o ka fai nga mali e pa u pe ki te hoko te tau polo kalama I e hoa e fia fi ko ya pong pongi pe a mihi e tau kau taha fitu utaki ko ya atonga ka ko e TCC ai pe ya pe a moi yuko ta katoa I e polo kalama ko ya o e fia fini ki ato e whakaiki ki fitu utaki telefoni pe ki he noa valu no noa uo uo ua iu ko tonga e tangai pese mi te whasosia le pe ko wa utonu mai pe tangai kani ta whaoko whatonga ka malo pita mo mea mai tu a whatonga

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fe kumi ki ha o nana langa me mai ko e ki he Wilco Limited io he o kumau faka hoko fatongia tu be yeno fakato ho mo ngahi nana langa ai o kumau ma ato ia uka mea YMC Play UT Hardy Flex uka mea mle mila uri uri tangai sima papa isa isa isi kehe kehe isa iluwa mela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngawe fakapalama pe koe hapea nana langa o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau fratang wa tai be fokeni ba mwe vari ba mihe ngahi kau taha koni Tulux, Rizin, mo Chief Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita, misini heusima misini kini, misini kosi teke misini tutu wa kau pia ke fukutai mi afu koni o kumau maa tueni e ea koni e kalasi kekehe pe foki ke tawi e kalasi kekehe I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mo ngahi koloa kekehe keketo mo fili ba miai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

Uangong lim onenia ke kau manako fa inga pika polobe itonga iki hoikim ba makainga tau te watu ko di ozenia pika polik oku ihenia fagau kau ko ke mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare ni di ko pika polo resita mo fe auki ihe di ozenia pika polik event mau ho ratingi fagaha iho tau kei pe ote fenga marie ke ke wa inga iha timi e fe auki ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu intermediate advanced mo pro zone aki hanga hiti mi e walu o kuna wa inga hilolo tonga o fahi tau. Me o kui hai ai paanga lai taha o tau. Koe pare whakatoa o ku paanga ia e taha mano. Ka o kui kai ke ngata pe i tongani. E mao e nihi lere i taha mo tuki mu a taha ihe vai ngani. Painga marie ke nau kau ke Ozenia Pickleball Champions League. O nau fe au hiai man ihi o ngai hiti mi lere i taha me he tapa ke he kehe o Pasifiki. Koe e tonga whakapapau o ku ke kau he lau. Heka ke he malae fe au hi mo whafafunga iho timi. Koe ka hao o Pickleball whakaprofesionare ihe Pasifiki. Oku kamata ia hedi, di Ozenia Pickleball League Tonga.